Saking siyangka kami po, Kristiyan, ikawatan. Weris Pratman, kami po, sukma, uki. Ingawatan manyaran, muki-muki ng BMI, tangatakan ngaras foronis. Samangke kalatarakan mangga. Mampir ngombe makatan ing kang badhe kapiarso nang ngarso panjenenganing utawi siang menika lan kalau aturaken sugeng siang sepindah malih.